utay, sida ulang nga gautay ka naman na nga kitay. Sita yagi, anang ka password ka muta mat, baka ngumuting ki, ari pangada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditimurang, pasanto, ari aku, Austin with you, nga YFM.